Jam kavaho tahu nga padam si Zaminit ang suvab id pagunta ko. Hi hi hi hi. Katawanan to binay to kakal ko pampapedago. Nabay tipo diti na pangaid timpo do teka jam to vino montak na to ko dahil da kasi manwas ka na zan ba. Diba pa do pipio hozo ikaw ni kumutok di azu. Kapiwas yan ninsan po, ako matabi na ikatatanod. Habi na ko sa kumatamaw at TikTok. Mega na ko sa di Raika, i-MM Suk, i-Esbon Bon Gems, Shelly, Rowell Shop, i-Ren, i-Kisni, Sam Chris, Tulun Makatip, LL Leong, i-Paul Ahing, Darita, Hama Duvo, Rennie Max, Dinky Alunting, Juliano, Top, Yapa kaditi Jovita Toyu Lija Sigo Apuk Ginun Buati Inirix Idovi Hamin Dovi Hamin Vago Imasel Bima Brian Michael I LXL Cry Lina Kokola Tarsila Umin Unjim Bapa Ardin Jimmy Sol Julius Kak Heli Delton Nongko kaditi Celestina Sikawit Idelana Akai Omifiz Iyan ska alamay pa dito pinay nga ako di nga VI Tevokon sa so, gini mo atus vahu mato masa mintong dari TikTok kataho dan dia zo oi tamahot nga video TikTok tadi tiang bus ko no suang ko na dari TikTok to kitimpo to ko po do magi bawa bos dari ti da TikTok tadi kan tumiang bus makin nga udah hozo miyampay tako di Aldrich John bavang bagon.

Nungo di suhazo matadi nera pigi na van titak matad savat. Ang paghuri matadi milon goye siga. Tapi ko nga vi timpu da diti ko sa imban boss kada zan nga mavi avi no di. Ini mo ko jam ko si zam sumabahoy di bago iti ko sa imban it boss sina. Paghuy da pupusan, paghuy da ko da hozo to vino, insan pa ko tawadan, tu minampay ko dagay, mantad pa di jam ka apat, pang pad minit ng suvab di bay no. Gisam nagtimpo diti sumok na jam ko si zam da dong suvab. Hansan no hi, so ginawa di zon na kongaw da hozo nga vi, ipinaw ni ko. Kadahivay, da makinungaw da taraw suvab. Isa ko timpo na jam ka apat, tong pad minit da min suvab. Miyampay mababos, aday da kasayimban bos kadazan. Tadi hazo tovi na kinangot ko hazo i hazo matadi tiya tinimungan mababos dahil da kasayman boss kada zan sabah VFM izikoy tuhun kada zan dahil tumikong avi dahil nakapang avi na namot tabi pibabasan matadago DJ Elise bye bye.

0: Ay, Ming, do ko nalisukan no kao tutaw. Makay badong ko mga kasuto.
1: Uy, niya te kulot. Ako to si akan jogging.
0: Wah, azambaw kay?
1: Ngay do azambaw kulot. Ano betah no te tu tapi ini pa jadi-jadi. Amo niya te ko jogging lulay-lulay. Luman pan cukup no te. Bano, lumanti.

Sabah, gipionyo pagun takaw, pagun ragana ru angin, ngangay bulu masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ribulanti, inter ra RTM, teman setia.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang iwit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpin kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

Kapis na lang ada, totoong tabi ko, kapis na lang ang makinang kawagritit, kasalimbahan, barususan, ang posi ko di kayo dit, master ti, pahingang pa daho, mayantit, kasalimbahan, barususan, alansan at makinang ako na, gisam na jam, kahop na mdua na tanga tuwang itik ya, papirang ako na sinding, pamalihis at ginawa. Alansan hinang ako na pa itimpo dit nga, ang susan ng dakya, bakal dit, nakotano, ago, may mabaras dit, sa sarapan bayan na, dat, laga da tangus. Lagi rumasam-rasam tiya nga alasan dah dat au alay ditit medong sa talagad karena si kapiak ya bam nong masuk ka dat papanaw dat kurita nga kada ko siyaw teman dat kauturan asasarangat karikatano dat hinang ada pangayang pasikaw ni kayo it masad pengang pada humaya dat live TikTok magya like tap share lagi follow nung ako pernah follow. Matak lo tutungiti sinding perahan kuli kayo nga pagulutikin ang hapati.

MM Suk. Suk ay sa radio, Rasam DJ ka daw. Oh, na karikat kan tayo na sukit Rasam Dirikyo, MM. Nakarasam-rasam, mag-hit tiniti, no, it pagulos mo nga ako studio nga. Pagalit, awi, no, kabayon ko na pa nga, aw, alayin. Ruhay, rasam. Nga alaga na itong hus. Ba, magkilong kawagod at sinding dito. Siniwanta di Claudius Lucius, Ritan Hambo o Nongoy Noong.

Pamaramayan tadaw saba man pohoro onto katuluna permiso tulan kawalu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stephen katimpun jam katuru tuluna hapod tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru saba kapakitanan laser lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir the male efficient miampay artis na lap om limundok ababayan dilo na po nga pamantangan tadaw saba man pahoy magano himalohingon tagayo pogun tundato Sri Panglima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun saba. Rikot kono, mantok mamaramay pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kapisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Pasigaw to Master Pod Makinagaw Awi Marius Marudim. Hi, DJ Flo. Salam to tuang tarao kalima kumadia nga alagad tangos ni Tino ka. Pasigaw Marius to Papela. Natingka na di tangos kya? Aw na di alagad. Pasigaw MM to kakalmi ang paida. Laga-laga tan min jagit-jagit. Tabilikaw Institute Biology Tropica ang pamuliharaan IBTP UMS. Tumilamos papagirat, madamang teka mamagampida tungkos biodiversity in pagunditi. Kapitanod, miyang paitungguhan daw sa bagay langkod sinanang panariokan biodiversity ang pamagampian kayanan pasarili. Saban na po ang kihara talon gampian kiginaya 3.5 hektar. 3.5 riyang hektar it kapanahak kolabian kumadat mananaryok papanaw panaryokan kahampit biodiversity ang pamagampian.

Kamusta na nga kung mali, Charles Lajunan, Ponsikaw Tumakinango, David Kangot, Ponsikaw, Ami Florita Lasabam Laurentius. Kamusta na nga natatuang DJ, Ponsikaw ka, Ponsikaw nagi Florita, Ami Victoria Ang. Kamusta na nga natatuang DJ Flo, kain ka nagi dia Victoria. Ami Aji, kamusta na nga natatuang DJ, Rumasa Mitig, KB, Kadao, Ponsikaw Aji, Tupapaila. Abi champa kabiru DJ ay sarasam hiti po ng kampong ko. Tungus na alagad gisam dati ay sa karun diti no ka daw. Amharan na di karun kaya champa ka. Ito ka no ko na dat online. Iti sining dat parang hankad sumusahat. Siding lahat man tadi Christopher Jerry Manggot, Rita Nantakandi Tanaka Kupo.

Osigot yung pangabiru, toka kalmakidong ko, M.M. Suk, Marius Marudim. Posigot na kapiyari kayo. Iti parahan.

Masa ko mamiyang pada hari Jeff lah tatu ang itik ya pansi ko tu mga balut pada ha itriska only DJ rumah sambiti no miyang pada tongus denda esok na rasam kali na wit tongus na rih kadao na wit takan tu tongus ke triska na tili berdi tongus ngaso ropa keras sampo Masalang tatu ni Jeff lah pilihan na sening angaramay di Jeff lah nakarasam hiti dagay kampung di jam ke-6 na may kasar sa jam kadaw asal pa di kami balatok aw pa yahay madap aw pa arikat jam hapadam 2 di Jeff lo kopi-kopi pa yahay senang bagia ang balutan di DJ o sawam o bingira kopi kaliti manta di yatim tamparuli kadaw diti ponsi ko na yatim ki hoy bo sampin bo di Jeff lo mabilis sining di talawa kadaw. Pansi ko ito orihan karangos sining dit papingunian ka.

Iti kawag sining dot parahan ko di kayo. Siniwanta ni Heston Jr. Retan made ogirot Pipo Santo. Inda.

Pamaramayanta daw Saba man pohoro ontok katulo na permiso tulan kawalu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stephen katimpun jam katuru talo na hapad tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaro Saba kapakitanan leza lampu ang papasalimbaw susuyan. Pakikitanan choir The Male Efficient miampay artis na lap om limundok ababayan dilo na po ngapamantangan tadaw Saba man pahoy magano himalohingan.

0: Pakinangono, The Cosain Band, Boss Kadazan, Noikot Binasi.
1: Malaysia, pagun ko. Isay tako na po. Inombo tako na po. Ano na po tunuvan tako? Za tako, magigizan tuhon Malaysia. Isampu. Mamadimpot pihumagan. Malaysia, madani.

0: 明日は会うと思います。
1: イティネホサリンバーンボスカラザン。
2: Mono huwod o kono poko manak sumogizan halata kuma tinimungan i momoguno nga. Kapustian mono huwod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan. Kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapoyang buhay topiyo manan monong koto huwod. Koinsodu matat ko giginovo o singon. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoy vat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoy sodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasan ay kubasanan manuhod. Sumabian manakaday do tinimungan imumogun.
3: Inay! Inay! Oo, inay!
4: Ano, ayasang?
3: Kinango, pagiha radio mo sa himo babay na naikot kahis ka za. Iyohozo hahayd mo kaysa sa mo ng kahangan tamon. So, pagitinuwi, kinango, may?
4: Oo, ano, bosong? Kati, lamo mata ko. Nga, ay, sir, damiagad iha o ngo rin ko sa himban sa fay. Iitin na rin ko sa himban, bos, kadasan kibari ho. Doi kaya.

Kahigaganan kozo do sa asaw mo maguno mahik tumaw pagansak inogunono. Kapayin kapasiti do kolesterol om ontok toluo tundu-undu. Tumaw pagansak isa asaw no do noguno apatut patamon om sabohyanon do tumaw pagansak kababago nung nakasimban no o votik di tumaw. Kibongi susuvay. Mamihisun tagumu sangyan pahosuon. Votik takanon iginawi tay ginuling aw kagazat. Om, loso takanon iginuling aw opoto sa sabab topod takanon day tumaw pagansak isa saw naguno. Pamakanan o hidas, tanggungan sa mavian.

0: Apoy, konoy?
1: Bah, apoy na pangaki vada asil. Mantado ada di ropias ido viditi hamin. Mogot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
0: Avasi no? Bungkyo, guo, bahatung.
1: Nah, koy ho kagadin no? Nung kiva asil dati no? Aw kamohi? Aw ka bususin.
0: O sikap kung nagina mo ginipiditi?
1: Nipi megadit ya vasilas. Pagunsup na ginavo.
0: Tukatuk.
1: Nagivago, manangkul megaditi. Habus tumos o hidasinan.
0: Koy ho, zono bo?
1: Doy! Nombo na bago panitik ko di?
0: Manutut ko sa kotay ilas.
1: Oh, no bo.
0: Oh, doy, magadaw ba na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kupumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo.
2: Gampizo na tangus ito hidas o mabakas. Karapot tutut tagazo-gazo. Iwada ko sa mutan, itpasahid o nizunon.

0: Hai, isoi Francis Lando. Pukinongono, doi kesimban, bos kadasan. Noi kot vinasi, kota hua dan.
1: Kesimban, bos kadasan.
2: Ahan san do tamoy mo do in kinabo dia zodo makinong ngawri ti kasaimban da bosa toko kasaimban da iso no ongo toko de pamagunan pati hamusan do pati nawan do toko it bos do kadasan point tinagas
1: ay sa masubay nga isava VFM noiko tvinasi
3: tumihomus ngayon pa IPJ din
4: at Saba VFM
3: kasaimbaan bos kadasan
4: noiko tvinasi
5: kapi pasian dong suwab tu naik kongabi di mana jam konom dong suwabid pokun toko. Obi poguhu om kota huadan kumada minamangun minanang tak kodok kesifatan di naikat binasi dah tadau baino tadau konom kon vong pedom sizam tadau tak kodai buhan kevahu tahun tu vong ibu vong pedom monom kahim pusan tadau dah idbuhan kevahu di tin putu mahib awo piu manan kani tapi naik timpu na ito ko taraw baino miyampay manong katahuod kuma do minamangun tuno nuan tako do kasibatan do miyagaditi da taraw baino miyampay paganakan miyampay da kaladya nga vi oh bina ko sa kahidasan nga nung aw ahidas tomoy mo do manong katahuod tapi na ito iti iso kasibatan tako do minsa mo kuma do minamangun umansan kamay di kabahing kangan did ko po si Zon id ginavo no kiva si Simba kiva da si simbah mantado minamangun tu itatanga da ko bahingkangan ko posisyon imaso to ko taguwangon itimpo diti paintanto da paintatap to ko kumansan mo tumbazan da ikinaingan manak da to ko da si simbah di hobi mantadi onu i man to ko itswang maza di sambayan to ko ani pivosian ng suvab terminai ng paikuro gaiso Dennis Primus gisam na jam ko sisam ng suvab taraw diti dadi pati ang musan ko teka timpunan ko miyang paik mamohis na ginavo kaso nga vida kadazan pintanto na kaso paguhuy o ngo dezo abalit pagun na jam ko nam tahong apod minit ng suvab taraw diti bah tapi na ko ngavi Frederica Mojilis simpulan sinkudi tinanday sutanan hozo di Maria Kadao pogyoto ginavonu na pagulino kinawato ko hozo di Roger MJ Faustin sa kinumutandu izyao point hobby

0: Swaw to may mo.
1: Dabay no jam ko nom opodom apat minute na dinodong subabit pagunta ko na hisan ko tahu ko zaw ni susut dong subabit ti manimpun tadaw zo din na ikot binasi. Ansan na hisa ginabo kaya tabi na ay o muntok pa ihan pa yung taon da na nga vi o masa aditi kapabalan social mega aditi a TikTok WhatsApp o nagi Facebook dahi kasayman to ko yung timpo diti adi nombo no po ipihi dia zo na mampay do it ko sa imbahan to ko do do nga subabiti o masa do TikTok tanto do magibobos to ko do ano no po misimbah da day ho o jesu po paswat o masa di tiya WhatsApp o nagi Facebook tabi na ko o do nga subabay no jam ko tutong pod minute kapasa ko do magkiyo ni hozo pihi no kyo kada hivay na mutadon no kampung no sundong tu o pihi to hit no o sundong tu do o nakayo no DJ na mga kampung ko diti kanulati nga kada tabi na ay poswaton no na mutadon no kampung no pakiyo nuan sa tumano o hivan aw oso kaya tabi na ay may mustad ka sa imbaan diti kapibas yan ng suvab kumadi katatan nud na ginaw magkinangaw kiva diti isa ko paihan mo kokomoy da kalamazan pitubungan pisampuvan tadaw paganakan sinakagon buhanji taon nubong ay budvong padamunam diti kadahivay tapnay ko ngabi isa ko si batanin na ikot binasi papianit na piyab pinayzan paginto tutunan sinakagon buhanji hapon ngabi Jesus diti ipain sampu da sinakagon diti da ababazan kopi sampuvan tadaw paganakan sinakagon buhanji da taon diti da muntok papavakas papago da pianitan piyab pinayzan piwalisan subay ko mangiho da ni, ta, mangintutun po paganakan tadaw bay no kung vong problem si zambuhan diti kabahu tumimpun na jam ko pa damisa doon o suvab gisam jam ko anam na minsa sadam dahil id hintun hugwan siyaw kampung tuavon pinampang kiva da nutin nohud babazan diti tumanud da tema votik paganakan pasandi ka diti o iti na po nga votik basan iti na kopayhan mantadi panikon sinakagon buhanji i gundahing Clarence Binayu. Omnigada paganakan tu paganakan iti Nuya Binayu Masipo Jiulan Masino sikajat om lansangan tata asapo ko diti kia to pinay kada hivay moy no dadi tantu kiva kalamazan damanandak dino dadi patimusa kumiyam pay joget nansakan ni mamay pidiganay. Kasayman bos kadazan, nekat finasi aswaw tamay mo.

tapinay ko nga vi hozo di island mo jelika mi Alicia kulungan sinuaw dito nga Duval. Paguhoy da ang odiso abalid pagunda jam ko nam tong padmin ditaw na hayd mantad bay no. Kinangawati hozo di Rita Alicia Malik Ohi sa gigisam.

Vivek Silau Vodit. Mantad tinimungan da lamay sangkoton teka mangunguni tunizon mantad da id Luvanson. Hazaw di mantad di Tony Mojigo. Dahil isa tinimungan mangunguni tunizon sangkoton dito na padam sisam. Sisam nga padam himo po. Dekat gini nga kaniya. Takal ko po kopyo man na ito ni Silovodik, Vivit Silovodik na susubab po. May kot, gining tanda kibada ko pa si Zon Kababago. So, ko diyan nini po, paindos na isa pun kazu id inaminan po. Dahil nagagandaan na wadik na susubab po, mimpong ni mamasik na baikan niya. Ina ko pa si Kanda na susubab. May kot, gining nga apagaw na di ba ino to ay na na di pun kaso nakondahiyo na di bago na ba ino jam ko onam himang padam tahu minit dong nga subabid pagunta ko miyampay da tutulus uhitan ko kandaman to misno di tinui babay no timpu mikot na binay kandaman sangun ni ko pusan iay no na di nga tumay mo uhitan ko di sambayang ina kahangadan Elizabeth Miji.

tabi na ako nga bidabay no jam ko tu dodong swabid po kunta ko samok na jam ko tu. Narinsan po kapivos yan dong suvab kumadizo tapinay day number na po itin po diti imanod tanod da makinangaw ko sa imban boss kadazan kibadi aw kalati daw makinangaw boss kadazan tika dusun nga tamay mo makinangaw katahodan omega na ko sa di santay diti nga andaw da account day TikTok masa diti Facebook Charles Loginon sabin kang good Ipol Eric Kapivosian Kuday Diazu I Josie Mindong Melchio Miziol Andang Lobinjang Om Sanguhon Magkikinangaw Tauhi Kasaday Kasahimban Boss Kadazan I Tapinay Harry Kapivosian Dongo Sabab Kumaday Diazu Masa makinangaw diti kasayimbahan to ko. Om, kano, pati ang busan ko, jam ko to itong padminit. Kau ni ko hazoy, pakiw ni zan diazo, ikan ang diazo. Masa ada TikTok, masa ada Facebook nung kiba, WhatsApp. Dadi, kahandaman dito, kadi Julius Lancaster lojungin, mabubuvat kadi David Limos. Kinangaw diso hazoy diti, hansan anangan ni Harry. Om lagi sa Mavi, makikinangaw, itimpo diti.

na tabilek nga bian sano his ginavo na ko ngoda hazaw di Julius Lancaster lajungin di hazaw di ano ti hazaw di kapapago ba kumusan ko mansan na his ginavo kya tapinay da na ko ngoda hazaw di o da bay na jam ko 2 minute dong suwabid pagunta ko mamba tamba ginumu tabinay daw makyuni hozo hansan o tuhok iti iti po hozo panapod-napod nga kalamay kasa daw masalabiti ka ni tabinay kopi po siyan ko di Herman Momon Tondo Yutong Zandi Dolores daman tadi TikTok Waterfront i Josue Jimmy matadli Pahaw o mag-uho pa supervisor Shelly nga rin. Koto dan diyo. Dadi, tapinay ko nga rin, ibuhan dok pananakan ka, tadaw kabansan. Iti na ko himbay na matu bandila jalur gamilang gani. Tanda ko pusan toko da pagun. Ko Malaysia, mahabi na ko sa pagun sabah.

pinahikong nga pipo tiyumusan ko papasindak tadao zoo di baino. Painhantop sa gigisam Dato Elizabeth Morris. Suto na ni Sohozo Joget tadao pisa sa van di Cosmas Chin. Kinawa di zoo.

Ingka nako zo hozo di asalok os poposindak data dao zo. Kaya tabi nai? Pagui da agabaste ko kau ni ku hozo sumusut. Iti na hogo da gata da montok tadao baino. Mantad katinanan pamonan gata sabah. Mantad tadao baino tadao ko. Nom gisom kotong padamiso Wuhan ka vahu. Iti tabi nai? Om lagi kaiso Wuhan ka si Zam. Otahu tadao. Oizo na pangabi ohogo diti. Tahu tadaw misusut. Puhut gata na pangabahu linggit. Himong padam apat sin sa kilogram. Gata kopingan di au no ub. Grade koiso. Himo linggit o padam sisam sin sa kilogram. Gata kopingan di au no ub. Grade ko duvo na ponga apat linggit tahong padam tu sin sa kilogram. Gata kop gantalan, gata kantalan grade ko iso apat linggit sisam ng padam apat sin. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit o padam duvo sin sa kilogram. Om tauvi na po nga si kalap sa linggit duvong padam iso sin sa kilogram. Sa linggit duvong padam iso sin sa kilogram. Itinohogo na gata inotoy mo ragay mantad ko tinanan pamonan gata sabah. Tunimpun tadaw baino ko duvong padam sisam gisam ko iso Wuhan ko sisam. Ansan ko paihan diti pintanto no ko sa nakapana kohanan kami no ko sa mamumutong na gata miyambus na mamutong gata kinangot ako hozo sumusut diti tapinay ko nga vi mantadi Jesse Saladik piniku naman suta no na zaw di signal planius omi Clara Paul manjakon tabi pintutunan kinangot ako

tahu azau nak paguhu da azau pihi kanangan da makikinongau dong sebabitihan san hai sa ginabo. Pagu da pati amusan ku azau ngari pakeu ni san dia zuri ti tepinai di bari ti kepaihan atau mementa di paganakan magayo Matthew Hunggim om paganakan magayo Atud Loji da ikola penyu om dai nemenepo da mikot kaganapan atus tadau kinatong kizadan di inai dagai kadi Roger Unggim niti hamin kampung dagai ka dai Kolopis Pinampang tadi sontob di kogempit niti hansan pengungau kepaihan mentadi mazak da WhatsApp di Roger Unggim. Gumu-gumu hozau makiuni pakiuni zandia zu tapi nai nga om sai ko pogu bagiam tuhu konku om sumusu diti kiba makiuni hozau i aitan do pason ku diau dua tahun makiuni diti hansan pengengawi Jasper di kosian Jasper om nagi i tapi nai M Mr. IMJ pasan ku dia hozau di Rodi James Pisol su tanan hozau di Irene Tadius pinokkiu ni sandi Darita mentadi kiulu bunga to gingo ka hozau di Irene Tadius om hozau sumusut itin pangamaza da TikTok tapi nai tu nokau ni ku no hozau pakiu ni san maza da WhatsApp pisau sevoh yono ni kio. Hozo mantadi Josui, pekunisan di Josui mantad Limbahau. Limbahau id ginavo hozo di Petrus Martin. Kinawa tako hozo di ti tapi nai.

ingkano vokon hozo di terminai kongavi nakoni do gisam libay no patahwa dan konsikan sumusut diti terminai hozo pakiunizan manta diazu Lucia Tati katahwa dan Lucia Tati tu anangan ko diti hozo gompizo piembahutan tau isai do hozo diti oh jadi Waterfront kopi bosian anangan hozo bunga ko id ginawa ko di Januari si Paji i tapinay nus kinut makiuni hozo oh sosogit ko ka isai do hozo di biahanan pinisi nga kinungo piti hozo di Mariana Fabian Rumbang kapos season id pamagunan hozo na paliti nga pakiunizan di Mariana Nina kasayman boss kadazan pi hozo masa kapabalan sosyal.